0: Magkakasama tayo, kakayanin natin. Isang pamilya tayo dito.
1: Panalangin, penitensya. Ito ang inyong sandata. Labanan niyo ang kasalanan.
2: Talikod ng mga anino. Pumubulo.
1: ¿Qué estás escondiendo?
3: ¡Kamusta ang mga halimaw!
4: October 31, 2025.
5: Hello, Clips. Ano alam mo tungkol na?
2: Ano yung nangyayari? Bakit talaga gusto patayin lahat?
6: Nakapasok ka, Diablo!
5: Anong kulit ko? Anong bahuli?
4: Kayang-kaya natin labanan sa balat yung mga aswang.
5: Kalokohan.
4: Hindi tayo makakatakas sa kanya kailanman.
5: Kanina?
7: Papamatay ka ba, kuya?
5: Lalaban na tayo.
4: Ikayakan na natin to.
8: Hindi tayo pwedeng mamatay dito, okay?
2: Kailangan mahanap ko siya. Kailangan malaman ko kung ano nangyari sa kanya.